Abunasangwasu nyandolo yusudo di makasa wa namleva wasu oh sol makosa lad ha ha yo.